0: mwasho. Uni ba Musa una bakabena na bantu toilette na balusa na bana basi mususu na mona bangote. Ba bake wapi?
1: Tuma basamba kenda na bu mtisalu mudinda.
0: Oh boni nga zolo banona linga yozolo banana na kiluba toka na ndege nini?
1: Simu maya panyiti.
0: Ka ka ka ka ka ka ka ka ka.
2: Ah ushima.
3: Eh miantanye yo yo yo miantanye kasanda.
1: Ya kutondumbinganye.
2: Taka. Malo singa kasanda.